0: sa lugar nga si Arthur Pacaco. Nagpadulong sa lugar ang duha ka personnel San Pedro agud mapatigayon sang ocular inspection. Payag niya, bangod wala sang opisina ang provincial capital subong adlaw bilang pagsunod sa 4-day work week, sa Lunes pa patigayonon ang mapping.
1: Lunes pa nila i-mapping. Tisiling ko kung sa Lunes yung pa-i-mapping kaya gusto nila nga mabalaan kung doon bala ang dulunan. Siling ko tiyari ang, kung ano, ari ang sketch plan namo, no? Kay ginauma namo na estada sa may halin sa Suba, pakadto sa Dunyas, mga 150 meters pa halin sa Suba. Ti, kaya ang mapping nila ko sakop sa Agutayan. Siling ko tiyari yung problema ang kung sakop nilang balas na niya, pero ang ilang permit is Agutayan din niya, pero sila din rin nag-agi sa Aromagayra si Enrique.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Arthur Pacaco bangod sini hindi pa mauntat ang pagkwari sa lugar, bangod wala sang order halin kay Governor Toto Defensor nga mo ang nagpirma sang permit.
2: Tatak RMN.
3: Grabe subong ang Duenas kag San Enrique, no? The lovers ginaagawan. So ang isyo subong nga dapat i-resolve sa lugar nga ni kung ang ginakwari Agutayan Duenas so kung Rumagayray sa San Enrique kay boundary kuno ini
4: dapat ni kuno
3: gambal ang kampo ni Lutero nga Duenas niya susakop sa ila permit gambal ang pumuloyo amon ina ang source ni Lutero Google Earth ang source ang pumuloyo ang ila titulo kag sketch plan.
4: Kaya may final say Radyo Manuvi ang Pedro kay sila mamapping mo. Sila ang may pinaka final say kun ina bala, sulod ina o kun hindi.
3: Pero hindi gid pwedeng pending resolution in deference to the environment. Pwede anay nga ipahold nga palunisan pa. Ti paglunes sabi nakita nyo nga Rumagayray gid man ini. Ti nahakot na yang balas kag bato.
4: Tiyan mo nang isa sa mga dapat sulbaron sa provincial government.
3: Hindi na na'y dapat yung palunisan, ah. Sapat subong ngayang adlaw, mabalaan na niya.
4: Kaya ang ginaistoryahan, Radyo Manuvi, kung bala may illegal quarry. Ang hambal sa nagareklamo, oo, may illegal quarry kay dira kamo sa Rumagayray. Ang hambal naman sa naga sa mga ginatudlo nga nagapakwari, niya hindi ni Amon. Pero ang justification diri, Radyo Manuvi, kay ang hambal naman sa Pedro nga karon ni patpaton ina ni attorney nga sila niya ang permit ang ginakwari hindi duta sang nagareklamo kundi ang ginakwari subong ang balas kag ang bato nga ara sa Suba nga ginapanagian sa provincial government. Tikon duwa subong ang duwa ka isyu mo ginakwari illegal o kun hindi kung ga pamati subong ang Pedro sa kay attorney Boyko kay Slimo sir hindi mo mapauntad kun wala ini sang wala sang rason nga may ara sang mabakod nga rason nga pauntaton pero pwede ta ni guro attorney mapauntat pasigihan nyo lang kun ara na kun mahambal ka mo abing Agutayan gid man ina ti ang duwa tatlo kadlaw nga pagpauntat Radyo Manuvi daw hindi man guro malaina
3: gani man
2: tapos mo lang na RMN
3: ti mano gid abi si Lutero kun punta to nyo mga kaso gid sa provincial government kadlok nyo lang sina dira sa ubra
4: di ba
3: hindi pa man kamo sure unless subong adlaw ang balonyo
4: dayon. Punta talaga na yung duwa tatlo kadlaw nga pagpauntat. Hindi naman.
3: Unless ang balonyo, sure na. Agutayan, Duenas ni. Pero ti, gambal tong pihak. Sili nila, amo nula, rin titulo na mo lang tawa niyo balaho. Ti, ambot sa inyo ah.
2: Tatak RMN.
3: By the way, ang MGB, kahipo sa inyo no? Mines and Geosciences Bureau sang DNR 6. Kumusta naman na itong mga tao nyo nga nag-inspekto sa Duenas man to, no?
4: Duenas to. Duenas to.
3: Duenas man to.
4: Duenas to.
3: Amak mo ma-inspect ang PNP, ang Pedro, kag ang MGB. Naglakat niya ang Pedro, kag ang PNP pasaka to sa quarry site. Mapabili niya ang MGB kay Takason, gid ko na budlay sila. Pero nakasaka ang duwa niya kaupod nga team.
4: Ang ambal
3: pag-abot to sang PNP kag Pedro nakapanghimos na ang operator ipidhipid na ang lugar.
4: Ang ambal iya sa MGB to Radyo Manuvi. Ngayon nila kami to magsulod kay private property.
3: Private property hindi gid pwede bisan malaw-law ka lang sa guwa ang tampuhaw kamo da.
4: Grabe gid man galing agi sang quarry no.
3: Grabe gid.
4: Matsag ko bala sa inyo do mga talawit kamo sa mga

0: Ari operator.
1: Di sing ano malang ang permit fee. Kung ikumpara mo bo sa idol sa aktual nga maginansa nila kay why man na sila kapitalon da luwa sa heavy equipment nila kay ang materials sa mga balas kag bato bisan pa ang mga filling materials kung sa bukid sila libre.
0: Libre na.
1: Oh.
0: Grabe nga pangwartang inyo no.
1: Sos.
0: Lantawan nyo ba lang mga quarry operator kung tampila kabilog ang ilang mga truck na milyon-milyon ang balor sina?
1: Isubong mga muhaw-muhaw ni sila sa quarry, kay titanan nga kontrata subong sa DPWH sa ginpahold. Tiyan mo na nga bisandiin lang sila subong do, kwando, mga hangul-hangul. Di kung gutom subong ang mga kontraktor, gutom man simpre ang mga inapahamhaman nila sa mga insas gobyerno, pangdakpanta mo karun, panglampos na ka mo. Lampos ang anobo sa idol?
0: Lampos sa mga pamangkot. Nga nga mga kadaluk-daluk ang mga kasungak-sungak sa inyo.
1: Oh, simple mo lang nga kundi ang paglantaw sa isyo nga ni. May order ang inyo, gobernador. Ang espirito, ang katuyuan sa gobernador, protect the environment and follow the law. Tikon may mga unresolved, ha? Sa mga issues, samtang hindi pa klaro, hindi bala, i-resolve nyo in favor of the law and in favor of the government.
0: Why man problema, guro attorney, sa duwa tatlo kadlaw nga mapauntat nyo na anay, mintras nga hindi nyo na matigayon ang pagmapping. Sa nakikadugay eh.
1: Kay nagkaladto na kamo to, may solusyon ang problema. Budlay sa inyo pang istoryahon. Ang hirap nyong mahalin. Yung gaway, subong kung rumagayray ni ko nagutayan, ti turn between two lovers, ang pinro, subong, ti, resolbaran nyo ah. Si Gob kabalo na.
2: Tatak, RMN.
1: Pero ay pari si Gob. Oras, alas 6:23 ang aga, break anay sa balita, mga pekita, mag-Santon Gold, Coffee Mix, ang kape, nga may collagen ginapahinay sini ang timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young mag Santon Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Nagdangat sa duha ka mga balay ang totally kag isa ang partially damaged sa sunog nga nagluntad sa Zona 2 Barangay Mohon Terminal Arevalo, Iloilo City, kahapon sang hapon, Mayo 7. Ang mga nasunog na balay ang ginapanagiyahan sa pamilya Tauro Caghison. Sunog kay Carol Hison, isang sa mga nasunugan, nagkabaton siya sa tawag. Halin sa yautod nga ginatupok na sang kalayo ang ilapuluyan ngayara sa sulod sa isa ka compound. Payag niya nga may nakastak nga puitis sa kamalig sa tupad sang balay sa iya mga utod. Naibalawan nga nun sa human sa light material sa mga balay, rason nga madasig nga naglaptang kalayo. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection agud matumod ang gintunaan sang sunog kag ang balor sang ginbilin sini nga kahalitan.
1: Ano ang imo mangin reaksyon kung ikaw ang makabaton sang sulat nagikan sa korte nga mayar ikaw sang kaso kag may warrant of arrest sa kaso nga wala ikaw makaibalo kag ang sulat ang ginpagi pa sa barangay? Naga-level up na gidsubo ang mga manugtunto o kung scammer. Bangod ila na napaminsaran nga gamito ng korte agod pahugon kagkilkilan ang ilang mabiktima nga ginapaagi pa sa email address sang barangay. Sa impormasyon nga nakuha sang Aramen Iloilo, may isa ka nagapakilala nga si Judge sa Edilo Perez Hayag, presiding judge sang Regional Trial Court Branch 26 sa Ermita, Manila, nga nagpadala sang email sa email address ang barangay MH Del Pilar Haro, Iloilo City, nga naka-address kay punong barangay Larry Palomo. Sa sulat sa nagpakilalang Judge Hayag, nga napitsan May 4, 2026, nag-request ini sang assistance kay punong barangay Palomo nga pahibaloon sini ang iya pumuluyo nga si alias PD nga mayara ini sang pending civil kag criminal cases nga ginpasaka batok sa iya sa korte. Ginitalya sa sulat sa nagpakilala nga si Judge Hayag nga kung hindi mag-appear sa Regional Trial Court sa Ermita si alias PD, maimo ini madagdagan sang warrant of arrest o kung writ of execution depende sa development kag-ruling sang iya pending cases. Ginayo gid sang nagpakilala Judge Hayag si punong barangay Palomo nga himuon ang tanan nga paibaloon ang natungdan kagang iya pamilya kag gilayon nga magpakigangot sa abogado sang tagreklamo nga nagapakilala kay Attorney Juan Marcos Reyes sa pinakamadasig nga tion. Pagkasunod ng adlaw May 5, liwat nga nakabaton sang email ang barangay nga naka-address sa Gyapon kay Cap Palomo nga liwat nagpabulig ang nagpakilala judge nga pahibaloon si alias PD sang iya kaso kag nagpakigangot gilayon sa nasambit nga abogado sa cellphone number baw ari pagit ginlawag pa tawagan ta ni karon number bla mapakuno-kuno ta nga isa kita sa nakabaton email no?
3: Tilawanta.
1: Kayon mapaloy-loy attorney wag naman po takot magkano attorney istingan ta ni karon ang mga acting skills mo betis tingi ni karon bo sa idol kuna bi gay couple kita bo sa idol. Di ako manawag. Dayon sa kausapin mo nga sawa ko, sir. Tapos ikaw sabat-sabat, anong imo yan bala, be?
3: Hello.
1: Sige, Vika, rotis tingan ta, eh.
3: Hello, attorney. Maawa ka naman, attorney.
1: Marama ka naman sa boyfriend ko.
3: Dilawan, oh, dilawan.
1: Magkano? Magbabayad kami. May ano ko. Kagaling ko lang sa abroad nurse ako sa California. Para mamal, sino na mo, portable, ha? Tis tingan ta, Vika, rotis.
3: Dilawan sa karabi.
1: Sa taon ta, be. Oh, sa pagpadayon sa balita, sa pagpangusisa sa Armen Iloilo, 300,000 pesos ang ginapangayo kay Speedy sa nagpakilala nga lawyer agod nga mareglo ang kaso. Grabe ang judge yung gambal kung pila reglo. Pero sa email, hindi sa korte.
3: Grabe.
1: Para sa kayoran sa tanan, sa kinandan, ginaserbi ang somon o konsabina kag court documents, pagi sa personal service o kung direkta nga ginapahayag ang ginahatag ang kopya sa natungdan. Base sa 2020 rules, ginagamit naman ang electronic email kag accredited courier apang diretso sa personal address ng tao nga may kaso kag wala ginapagi sa email sa barangay nga naka-address pa sa kapitan. Pero kung ordinaryo ka lang sine, bisan may alam ka pa?
3: Matahap ka ni, mataranta ka sine Radyo Manuvi.
1: Bisan may alam ka pa, dahil why ka bi namangkot-mangkot? Ay sus, kulbaan ka sine. Mapilitan ka magpadala sang kwarta sa mga
3: di ko pagtawag matawag ka to sa abogado, tsutsuon ka to sa abogado kay tama ka tanda to. Kundi biraho niya kada yung pangayon niya ka kwarta.
1: Agahan ta pa ni Bla tapos karon balita ta. Ang acting skills mo da kaya.
3: Ah, tilawan ta.
1: Sige.
0: Magkaradyo man, ginaprobahan na sa Iloilo City Local School Board ang pagpainsang pondo para sa infrastructure project sa mga eskwelahan nga nagdaog kag nagpasakop sa Dinagyang Festival 2026. Suno sa Iloilo City Government, ini nga mga proyekto gin-identify sa kada eskwelahan agud masiguro nga ang suporta sang sunat direkta nga makasabat sa ilang kinahanglanon. Madungduman nga ginanunsyo mismo ni Mayor Rice Atrenas kadungan sang awarding sang Dinagyang Festival nga hatagan sang dugang nga premyo ang mga nagdaog kag bisan ang mga nagkakuha sang consolation prize sa Ati Tribes Competition. Ginaprubahan ang masunod ng mga pondo, 10 ka milyon para sa Haro National High School Tribo sa Lugnon Champion sang Tribes Competition, 3 ka milyon ka pesos para sa Lapas National High School Tribo Paghidait First Runner Up, 2 milyon pesos para sa Fort San Pedro National High School Tribo Panay Second Runner Up, 1 milyon pesos para sa Tribo Tagabaryo sang Barangay Baryo Obrero Third Runner Up, tiglima naman kagatos o kontig 500,000 pesos naman para sa Iloilo City National High School Tribo Bulawanon sa Molo, Halandoni Memorial National High School Tribo Ilunganon, Kagraciano Lopez High Elementary School nga Tribo Ilayanhon. Samtang ginanunsyo man sa sudad nga 51 sa 66 ka pampubliko nga bulutuan sa sudad ang ginatagan sang pondo para sa infrastructure projects pagi sa Special Education Fund o kon SEF. Ginpatagman sa sudad nga sa kada 100 pesos nga ginabayad sang pumuluyo sa real property tax o kon RPT, 33 pesos sini ang nagkadto direkta sa SEF nga ginagasto para sa classrooms, repairs, facilities kag iban pa nga mga student support programs.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:30 sang aga, ang balita nga inyo nabatian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood diabetes, kag sa mahigko nga dugo nga nagadala sang balatian sa Tunlawas. Santhon Plus Gold. Permit application sang Metro Pacific Iloilo Water para sa construction sang desalination plant madamo sang wala na comply nga deficiency suno sa ubo. Kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco.
4: Madamo sa wala na comply nga requirements ang Metro Pacific Iloilo Water o MPIW sila permit application sa construction sand desalination plant sa Ingorilla Pass. Inikinfirmar ni Office of the Building Official Head Mavi Gustilo. So sa record ng pasas ng application para sa initial evaluation ng MPIW sa taong Nobyembre 28, 2025. Nagwa ang resulta sa evaluation sa mga dokumento sa taong Disyembre 23, 2025. Iwat nila ginpasa sa Marso 26, 2026 apang sa gihapon madamo sa deficiencies ang papeles. Pila sa nakita ang problema amo ang wala sila sa lease contract sa tagiya sang lote ang certificate of no objection gikan sa Senro. Problema naman ang ila architectural, structural, plumbing, mechanical, electrical at fire protection plans. Ang solo na comply sa MPIW amo ang electronics plan. Sa PXC, naghatag sa konsiderasyon ng Oboso no kay Gustilo.
5: May mga considerations kami nga ginatag. Nga sa amo to nga application, i-exclude na lang anay nila ang administrative nga office. Kagdason, i-separate ang building permit sa administrative building. Kagdason, ang isa pag ipaulihin namon ang iyaka mechanical. Kahit wala pa plano. So, unahon na lang ang iyaka structure na lang ginanay para ka-proceed sila. Amo to, nag-okay man sila. Nag-okay man siya sa amon.
6: Kung kon may delay man, not on the side of the permits, kundi sa ila pag-proseso.
5: Pag-proseso, kay kulang yung mga papeles nila.
4: Ang patag ni Engineer Mavi Gustilo, ang head sa Office of the Building Official. Sa karoon ginulapas ang obo ang re-entry sa MPIW. Maradaan ni Kinpayag sa MPIW nga bangusang delay sa permitting na delay man ang pagbukas ng planta nga sa Baylo sa una quarter sa 2027 na isulid ni sa 2028. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:33 sang aga.
0: Masobra 90 ka fake security guard license na kumpiskar sang RCSU 6 halin sang 2025 tutub Mayo 6, 2026. Kasama mo sa balita Radyo Man AK Leda.
7: Na sa masobra 90 ka mga fake security guard license ang nakumpiskar sang Regional Service Security Unit 6 o kung RCSU 6 halin sang 2025 tutub Mayo 6, 2026. Sa interview sa Army Iloilo kay Police Colonel Romeo Galgo Jr., Acting Chief sa RCSU 6, ginpayag sini nga nagkaladakpan ng fake licenses pagi sa ilap, ginpatigayon nga post-to-post inspection kag sa konsultasyon mismo sa mga nagkalain-lain nga security agency sa ila hiring process.
8: Counting nato no sa atong nagligal, actually nag-count kami sa mga confiscated namon yung mga lisensya. As of from 2025, last year, and up to this present, siguro naka-confiscate kita mga 92 na ka mga fake license. Tanan niya sabat Manila tanan ang ano no. Amo gani nga ginauhag nato no sa mga kapamati subong nga mga security personnel natin sa naton sa mga security guard naton nga refrain from engaging dito sa mga tinatawag na package system.
7: Padakban may aras ang administrative penalty nga 50,000 pesos ang natungdaan. Sini nagpaandam opisyal batok sa mga tawo nga matemptar nga mag-avail sang peke nga lisensya.
8: Airpack na package na siya. Ang training ninyo is peke na siya. Wala ka mo training actually. Wala ka mo, hindi ka mo nag-undergo sang training. So, refrain from engaging ang mga package system na. You have to go through dun sa legal nga mga proseso.
7: Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man. Alingki Tarador Leda, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras sa alas 6:35 sang aga. Ang balita ang inyong nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 gagipares nyo ang Mighty C alkaline na acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system nga nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Yamak mo sobra 90 ka lisensya sa mga gwardiya.
3: Piki
1: Region 6 ni. Piki.
3: Tinga nga nakasulod ina sa mga security agency.
1: Te mayo-mayo pa ni gani ang acting chief nga ni Subong. Kay ma-access mo.
3: Yeah, dasig ni siya.
1: Atong babae, ito bala nagliga to. Nga nagkulukad to pa di. Parte sa isyo sa CPO, Why gito ay pulos ya?
3: Ah, why gito?
1: No, why gito ay pulos?
3: Ariya, subong radyumanovio. Tumatik, pagsunod ya.
1: Kaga panugid.
3: Panugid sa dayo, no?
1: Oh, pero amo nang malain, igo ka mo magululag, may patay na. Te, nagugat na isang naniro ang security guard sang Goldilocks dito sa Pabia. Pinatay niya to ang duha gito. Nabuhi itong isa.
3: Buhi itong isa.
1: Oh, pinatay niya to ang isa sa duha ka mga babae ito. Tapos
3: pilaso ng isa. Piki itong lisensya niya.
1: Piki.
3: Tinga nga nakasulod na sa security agency.
1: Kagano ang sanksyon sa security agency? Amo nang budlay. Ano maliya naman sa mga pulis? Kaya mga tag-iya sa mga security agency, mga retired ninyo nga mga general.
3: Balaan mo na. Tikaroon ka na balaan na ninyo sa kampo, na balaan nyo na nga piki ito. Hindi nyo ito pag-isanksyon ang security agency nga binato nila?
1: Oh.
3: Or base sila pa nagpatigayon sang... inang mga lisensya nga ina.
1: Amo man na nagligad to ang sa CPO na ni Rose ang idoto. Anong sanksyon nyo sa security agency? Ang inyo permiya paluiluoy sa mga gwardiya. Magamo lang ka muna nga kapabli sila ay mamatay. Dayon luoy pa kamus pangabuyan ni na una bes. Gid paminsar niya ang pangabuyan niya antes ang ginubrang krimen. So nga kita yan sa agad ka pinalibog. So na muna permi lang mo paluiluoy. Parang ang tao, bala may konsekwensya sa pamatsagan niya ang ginahimo niya. Hindi nyo pagpadala sa Luiluoy ang kasuguan.
3: Ano na firme pa, Luiluoy lang kita.
2: Tatak RMN
1: Lasais 37
0: ICPO nagpadala sa pulis sa BGMP Ungka agud istoryahan kag matap na ang ginapahayag transaksyon sang ilegal nga droga sa sulod sang pasilidad. Kasama mo sa balita Radyoman Marjorie Miani.
9: Nagpadala sa Iloilo City Police Office Director, Police Colonel Wilbert Parilla, sa intelligence personnel sa Bureau of Jail Management and Penology sa Ungka Haro. Agod makikinunanon sa nasambit nga ahensya may kaangtanan sa aligasyon nga nagahalin ng transaksyon sang ilegal nga droga sa sulod sa nasambit nga pasilidad. Sino kay Parilla nga ginpalabot na nila ang nasambit nga impormasyon sa nasambit nga talatapan kay nakadepende na ini sa BJMP kung paano nila maaktuhan.
10: Our chief intel to coordinate and to talk with that matter sa warden ng ano ng Iloilo City Jail, no? So with regards to that report at saka yung mga nakukuha aside from that yung mga nakukuha natin na information sa mga na-arrest natin na mga drug suspects na may direct link sila doon sa mga PDL na nandun sa City Jail. We will only feed, no, kung ano yung information na ibigay natin. Then it's up to them on sa kung ano din yung mga requisites nila or ano yung mga procedures na gagawin nila, no, based doon sa mga information na nakuha natin.
9: Ginklaro man ni Parilla nga wala sang droga nga nagahalin sa sulod sang jail facility apang kumpirmado nga may transaksyon nga nagahalin sa sulod. Samtang gina-isolate naman sa Bureau of Jail Management and Penology Ungka Haro ang person deprived of liberty o PDL nga ginapahayag nag-video call sa isa sa mga nadakpan sa drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Barangay Takas Haro sang tinalikdan nga adlaw Mayo 5. Iniangging kumpirmar ni Jail Superintendent Denver Beltran na warden sang BJMP Ungka.
11: Nag-request ako for an investigation halin sa higher office which is the regional office naton. And ang aton niya regional office ang BGMP sa pagpumuno sa aton niya regional director Jail Senior Superintendent John Montero nagpadala siya sa investigator dire. Why niya gina-disregard ang amuni nga information kag nagpadala siya sa investigation para mabalaan gyud kun ano ang circumstances sa sininga na natabo.
9: Sa karon, may nagapadayon nga investigasyon ang BJMP Regional Office 6 kag may ara sa hugot nga koordinasyon ang ila ahensya sa ICPO agud matap na ang ginapahayag transaksyon sang ilegal nga droga sa sulod sang ila pasilidad.
12: Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:40 sang aga. E-bike driver patay matapos mabungguan sang delivery truck sa Ahoy, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
13: Gimbawian gid sang kabuhi ang driver sang e-bike matapos mabunguan sang delivery truck sa barangay Pugasyon, Ahoy, Iloilo sang Mayo 6. Ginkilalang biktima kay Nicolas Borda kag pumuloy sa kamuman nga banwa samtang ang driver sang truck amo si Romeo Clarito Pilayo, 49 anyos sa barangay Pataw, Bantayan, Cebu. Base sa investigasyon sang Ahoy Municipal Police Station nga madulong kontan ni si Borda sang iya pasayro sang ginsalakay sang iya e-trike ang truck. Yara naman sa Mayo nga kemtangan ang iya pasayro bangod sa babas o nga impact sa pagkabunggo, nagtabog gid sa gutter si Borda nga gintunaan sang iya kamatayon. Sa subong, plano sang pamilya sang biktima nga magpasitol na lang sa driver sang truck nga nagpahayag man nga handa ini nga maghatag sang bulig pinansyal. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumon Navarrete. Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:41 sang aga. D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa, manggarano nini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton gadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang risgo sang stroke. Gani, para protektado mag D3 Bio, aralang sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Maya 18, alas 10 ang aga, kadto kita sa ila pwesto sa RGM Building sa Sara, Iloilo, kay magabukas dira ang Klinika de Alternativo.
0: Sa biyag kabahin, Comelec Regional Office 6, ginapangabay ang mga qualified voters nga magparehistro bago ang Mayo 18. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
15: Padayon nga ginapangabay sa Comelec Regional Office 6, ang mga qualified voters nga maghingagaw sa pagparehistro sa nagapadayon nga voters registration sa nagkalain-lain nga municipal kag city Comelec offices sa bilog nga Western Visayas bago ang deadline sa Mayo 18 tuig 2026. Suno kay Comelec 6 Regional Election Director Attorney Dennis Ausan, bukas ang ilang mga talatapan para sa new registration, transfer, application for reactivation, correction, kag iban pang application for registration.
16: Aton dali nga opisina inyo sa Bilog Rion, taga-Baton, sa tanan nga klase sang application for registration, kag ini nga pagbaton sang sini nga mga nagkalain-lain nga application, ara na kita sa last 10 days, no? Kaya ang aton nga deadline is only May 18. So, paagi sa sini nga oportunidad, atong ginapangabay, no, ang harap pa dira na wala pa makaparehistro nga mag-avail na, no, magkadto na sa pinakamalapit na opisina sa aton komisyon.
15: Pahayag pa na Director Ausan nga bukas sila sa adlaw sang Sabado apang sirado sila sa adlaw sang Lunes bangod sa work from home schedule maluwas lang sa Mayo 18.
16: Kag-reminder, bukas kita, no, sa Sabado pero sa Lunes wala kita sang opisina May 11. Kaya nag-work from home kita. Pero ang aton last day nga May 18, which is a Monday, bukas kita ya. No? Wala kita sa work from home, bangod man ini ang aton last day. So hindi na naton pagulaton pa. No? Nga mabudayan kita sa last day, kaya nali maginuto kita, kaya nali magka-problema nga hindi pa kita maabtan bala, kung maabtan kita sa cut-off, hindi kita makaparehistro, i-avail na naton, no, sa sining mga sunod nga adlaw nga magkadto na sa aton nga mga opisina sang election officer sa kun sa din ka man nga munisipyo o kun sa din ka man nga siyudad sa aton rehiyon.
15: Sa nagkalain-lain nga kabanuhanan sa rehiyon, pinapatigayon ang voters registration sa opisina sang tagsaka election officers maluwas sa siyudad sang Iloilo nga nagbutang sang satellite voters registration sa mga mall kag kabarangayan.
17: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man, Mon Yales Kapalian, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:44 sang aga. Sa aton nga pagbalik mga ka-Radyo Man, sa health news, maayo nga emotional awareness makabulig sa mental health.
0: Sa labs ko si Mother Earth, pagtanom sang suha kagatumbal, madamo sang binipiso sa dunang manggad.
1: Ba? Uy, maayo gliya.
0: Paano?
1: Bebebe, matian ta na karon. Kaga standby, pagbalik ta mga ka-Radyo Man. Kamulang yan nakabalode sa Iloilo ha. Pero on air ini.
0: On air ni.
1: Madrama karon si Boss Idol, mapakuno-kuno siya nga siya ang ginpadalaan sang email nga ginakasuhan sa kurte. So tawagan ta ining
3: napakilala abogado.
1: Abogado kay dira sa maariglo. Mahibi-hibi kagibo sa idol ha. Tapos kundo medyo kapati na siya, no? Ipasa mo sa akin, kunabi ako ng imo barnabana. Tapos mapakitluoy kita sa iyang sir. Sa tola, sir, buko takot army. Agitakso.
3: Hello, sir.
1: Tapos ang balam mo na yun, yung kapatid mo kong nurse sa California. Papa, dala ng pera ngayon. Ano ba yung account number, sir? Ayos ba?
3: Dilawan talaga.
1: Ah, kwanan bala. Inang, umay mo ni Slack Balo kay hindi na di tagiluilo.
3: Hindi na tagiluilo. Pwede bala nang tagiluilo.
1: Inang yun na miyon mo ginang acting. Pero hindi mo man pagpataman. Ngayon mo yan daw. Sobra-sobra na ikaw uwi.
3: Hello.
1: Aba. Basi sumabat sa krom lang ha. Mukhang bugaw ang taang busis mo. Paringon mo nang Danval pag dial, ba ringa lang karon si Boss Idol na yang bala.
3: Kami na.
1: Sige, mabalik kita dugay-dugay, ma-shout out tanay si Boss Idol online greetings. Lasais 46 ang aga.
18: This newscast is brought to you by NeoZap Z Plus Forte with zinc.
1: Greetings.
18: Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex Bigilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
22: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
23: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
28: Budlay na gidang akon matakon gabi.
27: Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
28: Pareho kita.
27: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
28: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
27: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
28: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
27: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: simple at light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town. Magnolia, feeling good
1: setup. Tatak, RMN.
2: Oras alas 6:51 sa aga. Ready na kamo kay tawgan na mo dibidugay ang kamera. Kabay pa nga magsabat lang siya. Dipindi na sa pangamot ni Radyo Man Jubal.
3: Ang scammer, abi, gapadala sila mga email. Nga may kaso ka mo. Dayon, pahugon ka muda. Nga may kaso ka mo. I-withdraw ining kaso.
2: Pero tawgan mo nga muna nga
3: tawgan mo anay ang amber nga muna. Pero ang nagapadala, yara Jumanovi, judge.
2: Oo, at hindi pa na sure ba kung exist ng judge.
3: Why, ta sure, lang. Gamit lang.
2: Tapos gina-email nila, kundiin ka kay star nga barangay. Ang email address ang barangay gidang ila?
3: Ang akon pag-incendi sina nga kung sa barangay if daw ma-pressure ka bala. Nga daw napabalog itong barangay, dumapuhag ang barangay, so ma-pressure ka kay nakabalo ng barangay, kabalong kapitan, nga tawgan mo na. Nga daw kapagwa bala Radyo Manuwi nga legit ini, ti ikaw naman karon kung daw medyo kabus-kabus ang imuman pag-incendi, tawgan mo to.
2: Sige, ti diba? Tawgan ta dugay-dugay.
3: Tawgan ta dugay-dugay.
2: Sige, balo ka na. Anong ngalan mo gamito? Karoon na lang, ate.
3: Karoon na lang.
2: Ina ko masabat siya.
3: Ina ko masabat siya. Ina ko masabat siya. Kung hindi masabat, wala.
2: Sa ato naman nga, tingog hiligay nun. Ang tig-ulo, mga karadyuman.
3: Ang tig-ulo, pahuway. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
4: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
5: Ining binalaybay ginatig uluhan pahuway. Abyan, ano ang ginasakuan mo? Parik-parik, tirik-tirik, diin pakadto. Hala, hindi na maayo sa lawas mo. Abi magpahuway, untat na, singgiho. Huo nagakalipay ka sa pagpatigayon. Bisan ano nga pangabudlay imo himuon. Ikaw lamang ila pabayan kaglibakon. Mas masakit kon imo ginahimo ila pakalainon. Abi pahuway, hindi ka pagpatindugan istatwa. Tion nga imo kaugalingon ipauna. Ipasulabi ang pinalangga nga pamilya. Sila ang pahuway sa kakapoy kagkabugat nga ginadala. Ining tingog hiligay nun, pinagi sa binalaybay, ginsulat ni ginang Pearl Perquez Parangan, Pangulo sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street Lapas Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Samtang ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, may good news nga sobra pa sa milyar bonus. Inina ang tiyon na guripakita ang imo pagpalangga kay lolo kag lola subong man kay mama kag papa. Hatagi sila sang pagpalangga nga may upod nga kaplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May aloe vera, lemon, eucalyptus, virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C. Soft Touch Wonder Oil. Ang haplos na mula sa puso.
2: Oras alas 6:55 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
3: Ginbasura sang Quezon City Trial Court o Regional Trial Court Branch 81 ang petisyon nga ginfile sang bana ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio nga nagahingyo nga pamalabagan ang impeachment proceedings sang kamara batok sa opisyal. Suno sa korte, hindi mahimo mag-intran judiciary sa pag-exercise sang kamara sa ilang nga constitutional impeachment powers. Wala man gipaboran sang Quezon City Court ang request para sa writ of preliminary injunction batok kay Anday House Speaker Buji D., House Committee on Justice Chairperson Congressman Jinky Luestro, ka Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Charlito Mendoza.
1: Tatak RMN.
6: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective kid.
2: Pila son ang pito ka Filipino seafarers bangod sa nagluntad nga drone attack sa Strait of Hormuz. Sunong kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak nga subong, yara na sa maayong kaimtangan ang mga natumod nga seaman. Pahayag ni Kakdak nga sa nasambit nga numero, 4 ang may minor injury samtang 3 naman ang patal nga igo sa ilang kalawasan kagpadayon nga ginabulong subong sa ICU. Ginpasiguro sa ahensya nga pagbisitahon sa mga labor attache ang pilason nga mga seaman. Oh, kun ikaw ang pamilya nila sini.
3: Way ka ginayatla namo namo blaya.
2: Oh,
3: maagi ka man lang dayara juman movie pero takihon kaya no.
1: Tatak RMN.
2: Sa Balita International,
3: nagkita ay sanda U.S. Secretary State of State Marco Rubio kag Popleyo sa piyag sa makapilag ka beses nga pagpangatake ni U.S. President Donald Trump sa Catholic leader may kantanan sa giyera sa Iran. Nagtiner sa 2 ka oras kag tunga si Rubio sa Vatican antes na biya sa lugar. Nagpakig-istorya siya una sa Santo Papa antes na kig-istorya sa senior Vatican officials lakit na sa top diplomat nga si Italian Cardinal Pietro Parolin. Wala sa may ginahatag nga detaling Vatican kag US State Department may kantanan diri. Manunduman nga ginkaaking ni Trump ang mga pahayag sa pinakauna nga US Pope nga kritiko sang US-Israeli war sa Iran kag sa anti-immigration policies sang Trump administration.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:57 sang aga. Sa balita sa negosyo.
1: RMN News Negosyo.
3: Naglabot na sa 18.49 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa Marso 2026 sunod sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ini sang 328.43 billion pesos o kung ikumparan sa utang sa pungsod sa Pebrero siring atuig ni bangod sa revaluation impact sa paginasang piso batok sa dolyar kag net issuance sang domestic securities. Magkaradyuman sa Bailohanes ang dolyar sumong adlaw. Kung may siman ka, mayara ka mo sa mga abroad, 60 pesos and 42 centavos.
2: Ang balita sa negosyo dalong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kung din malapit ang inyong lugar. Mayara sa SM City, Iloilo, Kagbacolod, pag sa Robinson's Place, Iloilo. Mayara man sa mga dama, Santa Barbara, Tagbacaro, Uton, Pasi, Estansa, Kabangkalan, Kagadi City, San Negros, San Jose Antique, kag San Miguel, Jordan, Guimaras.
1: RMN News Sports.
2: Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Kani ugali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ginpanindugan ni FIFA President Yanni Infantino nga nagasanto sila sa kalabanan ng American sporting events. Inikadungan sang diskusyon sa presyo sang World Cup tickets. Sunod kay Infantino, dapat i-apply ang US market rate sa quadrennial tournament na magasugod sa June 11 sa US, Mexico, kag Canada. Uning grabing pinatsanay sang mga stray animals kay tatlo ka country sang hiwatan. Di cross-border ka mo lang kay lapitanay ni sila. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
1: RMN News Entertainment.
3: Mga karadyuman, ginahangkat sang tapungulay sang Viva Hot Babe star nga si Maui Taylor, ang Viva Max star nga si Angelica Hart. Sa iya Facebook page, ginpahayag ni Maui nga para matapos na ang sabdanay sa social media, magkitaanay na lang sila kag magbailuhanay sang inumol. Wala sa may giningadlan si Maui apang sa comments ang fans na mitlangan si Angelica. Ginsabat ma ni Maui ang fan nga hindi siya threatened kay Angelica. Sa iraman post, gipahayag ni Angelica nga mabudlay ang mga laos nga nagapabida-bida para mangin relevant lang sa subunga panahon. Ginastag pa sini ang pangalan ni Maui sa iya seryesang post.
2: Grabe yung bombanay nila.
3: Ano nang ginalinan niyo? Sinong ginalinan sini sa away nila?
2: Sa mga babae ngayon eh. Pero sa ilang duha bu sa idol while tuod ginambal niya nga hasbin si Maui. Masikat ya si Maui.
7: Ah, oo, ah.
2: Simbo ni Maui Taylor ya. Kag subong ko papayag ya.
7: Si Maui Taylor sang kapanahunan niya Radyo Manuvi, ang mga tubo-tubo ta.
2: Nagtalalagas.
7: Abtan mo si Maui.
2: Nagtalalagas sila kay inspired sila magvitamin sang una. Kay gakampanya si Maui nga ang lalaking matangkad, gwapo. Balan ko ikaw, hindi mo idol si Maui. Why kayo mo nag-vitamins? Why kayo mo ka? Star Margarito. Uno sa vitamins. Put, si Regan. Si Regan. Tapos si Angelica Hart, in-search ko. Ano? Sikat gawa ang Biba Max, kaya modern sila. Wala. Tapos sa kagwapahay, dagon san manang niya Maui.
7: Kaya ano yung Biba Max na yara, Jumanuvi, kay why man nagagawa iya sa pelikula?
2: Why ganita kabalo, basi kung style man na nila sa kulab. Di ba?
7: Why na yung mga, kung ang tanga panahuna niya sa una, dahil Maui Taylor, dahil Katya Santos,
2: dahil
7: Priscilla Almeida,
2: dahil Andrea Del Rosario,
7: sino pa na dai San Sen Cruz dai
2: dai Ana Capri dai Rachel Caglani Lubangco
7: sila na sila
2: dai Rina Reyes
7: oo
2: panami ang aton nga balita sa entertainment dulong sang Super Fiber the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines inong kaisa lang ka sachet sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
8: Extra. Wow! Balita!
2: Ang Monaco sa Europe, ang isa sa may pinakamahal nga puluyan, sang damlaglang na record sa mga European principality, ang bagong world record sa pinakamahal nga residential transaction. Ginbakal sang system capital management nga ginapanagiyahan sang pinakamanggaranon nga Ukrainian nga si Rena Akhmetov, ang isa ka penthouse sa Lorenzo. Ang balay nga may 21 ka kwarto, nagabalor sang 33 billion pesos. May lamaini kapanalgan kag nagasakop sa masobra 26,900 square feet sa ibabaw sang isa ka exclusive building sa ingod lang sang waterfront sang Monaco nga nagatanyag sa manami nga view sang dagat. Magluwas ini may 8 ka exclusive parking spaces, madamo sang terasa kag direkta nga view sang Mediterranean, may private pool kag jacuzzi, premium furnishings kag state of the art home automation technology. Na-break sinya nagligad nga record nga $350 million nga pagbakal ni Nick Kennedy sang London mansion.
7: Grabe nga bili, no? Sus.
2: Why man taga ni Kabalo kung tuwag gina?
7: Sa Boracay, Radyo Manuvi, may Monaco da sila mo. Amo man na. Sa kalibo ko, nakakanto kami to. Tag 30,000 ang grabe room. Na.
2: Bugal na lang na iya sa ito. Kaling sa mga super rich.
7: Hindi ko mga super rich ka man lang.
2: Why lang, no? Why na? Amak mo 33 billion, ibakal mo lang. Tapos kita, bilog na ang pangabuhi. Tawag takauyat sa isa ka bilyon.
7: Jesus!
2: Munang bala kay pasingtan tang scammer, subong. Ang aton nga extra wow balita, Busay Dol.
7: Inom ka bala DTX kung gataas ng sugar mo, Choy. Nga, ang DTX 700 may charanting nga nagabanubo inisang aton sinimabian ka blood sugar. May disugar-sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Pero ang the best mo ni, simpre yung tatan mo ka on tamis. Ang karbo mo kung sang una, tatlo ka planggana, subong. Abisan, isa na lang. Sa mga tagpalamati naton mga garadyuman, hinay-hinay yun mong kaon sang karne. Exercise camp, pinaka-best card to ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory. Sundon mo kung anong in-advise ay mo sang doktor. Gani sa mga tagpalamati naton mga garadyo man, inom ikaw, bakal ikaw sang DTX 500.
8: Tatak RMN.
2: Oras, alas 7:05 na sang aga. Ito lang nga lang tao.
7: Second part, ah.
2: Second part.
7: Wala problema kay parang basi tulog pa si attorney.
2: Basi tulog pa tuod si attorney. Attorney, manawag kami karon sa imo. Pero tapos ang scammer, galilisin niya tablao. Pero duda ko sa Manila niya.
7: Manila niya. Mga style ni Radyo Manuvi, tama ka mga tanda. Pati grabe, no? Sulat-sulat. Yeah, pati ang logo. Yeah.
2: Kuha-kuha, no?
7: Hindi kayo ginakuha na malala nila sa internet.
2: Tiyo, Regional Trial Court, ha? Grabe. So, karon na bantayan nyo balikan ay talas 8:15. Kagkaroon sa isyo sang quarry sa San Enrique, Ang namitlangan nga nagapakwari nga si certain attorney Jojo Lutero.
7: Yeah.
2: Masabat karon.
7: Masabat, masabat.
2: Okay.
7: Ang taga
2: heads ang Pendro.
7: Masabat man Radyo Manovi.
2: Paisplik karon taman. Tiyano nang result sa inyong inspeksyon kag ano gid bala ang mandato sa inyo sang gobernador. Nga obrahon niyo parte sini.
7: Kag true tumukan taga Maya. Attorney kun ga pamati kami subong way kami agapati nga sa Lunes paniya po ang taton.
2: Oo.
7: Sir, kun may ara sang problema, punta ta subong kun wala man lang iya problema pagka Lunes nakita niyo sa mapping.
2: I-lift niyo eh.
7: I-lift niyo eh. In a way, ang permit sina sang quarry until 2027 pa man.
2: Yes. Para may konsilo man ang
7: konsilo tao. Lang ang tao.
2: Kaya kung pareha sini, mayo ganini nang isog sila nga manugit. Kaya mo man na dapat ang mga inspirasyon sa iban nga mga quarry sites to. Di, panong gana sina sang tao. Yeah. Karon kung kamo mismo, malagana.
7: Kagisa pa...
2: Para sina-inspeksyonon yung Webes. Lunes pa madesisyonan. Di, pagwabi sa Lunes, sala kamo.
7: Te, di ba no? Na ano na?
2: Te, naubos na to yung quarry materials.
7: Ang aton di rin nga concern, attorney, kung gapamati ka subong, ay no, gapamati ka, nga, kung imaidiyahan ta subong, idiyahan ta na, kung gambal ka mo, anong legal basis naton, istoryahan yung quarry permit. Nga, kung wala man sang legal basis ka mo, anay nga matudlo, nga basi balikan ka mo, legal, istoryahan ay, three days lang, damuan nyo galing hakot kung ano na.
2: Empleyado nyo man na das kapitol.
7: Damay nga bagay.
2: Tapos mga bagay nga hindi mo kinanglan pag yun sa layi-layi. Eh.
7: Pwede nyo maistorya sa, kuhan, babaw lamisa.
2: Istoryahan ay lang na tonte, torne. Against public opinion gid kita subong ngabay lang ni anay Lunes marisom lang ta kun daw mag-okay na madialog ta to dayon sa pumuluyo
7: wala na ang tanan nga mga problema may istoryahan Radyo Manovi mo I know may problema sa piyak may agenda ang piyak agenda man ang piyak pero ti ikaw ya sa Pendro attorney ikaw gid yang sundon na
2: kita ay kita alas 8:15 liwat karon sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Novi Guazo.
7: Radyo Man Regan Arlos.
9: Tatak RMN.
10: RMN Network News.
11: Ang mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Di ni Ridon, tama lang na ibinasura ng QZRTC ang kaso ni Carpio dahil ito ay walang batayan at panggulo lang sa kabuuang proseso ng pagpapanagot sa pangalawang pangulo. Ayon kay Ridon na isang abogado, public documents ang income tax returns at iba pang tax document kaya hindi dapat kinukontra ni Carpio ang pagsalang ng mga ito sa constitutional at investigative proceedings katulad ng impeachment. Binanggit ni Ridon na sa pagkakabasura sa mga kasong inihain ni Carpio ay mas matututukan na ang botohan sa plenaryo ng Kamara sa Lunes, May 11 para sa impeachment laban kay VP Sara. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
12: Lumakas pa umano ang puwersa sa Kamara para patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, aabot na sa 215 na mga kongresista ang pabor sa pag-impeach sa vice-presidente. Mahigit pa anya ito sa kinakailangang two-thirds vote para agad na maiakyat ang impeachment complaint sa Senado.
13: Bibilang na kami para mga 215 na po yung pinag-usapan ngayon na bilang. Lagpas two-thirds na po ito ng boto ng lahat po ng miyembro ng Kamara. Kapantay na po ito nung boto nung nakaraan taon.
12: Binuweltahan naman ni Ridon ang mga aligasyon na may naganap na takutan sa pagdinig kaugnay ng impeachment sa House Committee on Justice. Ang hamon ni Ridon, maglabas ng ebidensya para mapatunayan ang aligasyon.
13: Kung sino mo yung mga nagsabi, may pakita nila ebidensya kasi parang wala naman. Trigger lahat yun. So, ipakita nila ebidensya. Saan yung bigayan? Saan yung bayaran? Miyembro ba sila? Kung wala naman silang ebidensya, edi intriga lang yun. Sino kasinungalingan yun, di ba? Pero maging mapagpantay ho tayo dun sa magmagawa ng intriga sa kasinungalingan. Ha, yung mga nagtatanong tungkol dyan kasi kung wala naman silang ebidensya, wala natin pag-uusapan. Ang naglalatag ng kasinungalingan, hindi mo dapat paniwalaan. Kung sino man yon, senador man yan o kongresista, dapat hindi mo natin paniwalaan kung wala akong ebidensya.
12: Sa Lunes na po, May 11, pagbobotohan sa plenaryo ng Kamara kung may impeach ba si VP Sara Duterte.
14: Samantala, pinag-iisipan pa ni Senador Francis Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya yung alok na maging Senate Impeachment Manager sakaling matuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. ay kipangilinan ang papel ng pagiging impeachment manager ay nakatutok sa kaayusan ng mismong paglilitis at administrative matters bagong aktwal na trial. Sa ngayon ay hindi pa ito naisa sa pinal ng mayorya ng mga senador, ngunit bukas anya siyang tanggapin ang nasabing posisyon.
15: Wala pa exist sa suggestion, so wala pang final. Pero tingnan natin. It's really the decision of the majority. Mostly administrative, just to for the smooth, orderly proceedings. So,
16: parang clerk of court or something?
15: Yeah, parang court administrator.
14: Yan pong at iminungkahi yan ni Senate Pro Tempore Ping Lacson na magkaroon ng ganitong posisyon dahil parehong hindi abogado sina Senate President Tito Soto at Majority Leader Mig Zubiri. Sa mga nakarang impeachment trial, abogado ang mga senador na tumayo bilang presiding judge.
17: RMN Network News. Police report.
12: Dalawang estudyante kalaboso sa magkahiwalay na Bybus operation sa Pangasinan. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
18: Kalaboso ang dalawang estudyante na itinuturing pang high-value individuals matapos maaresto sa magkahiwalay na Bybus operation sa bayan ng Villasis at Dagupan City, Pangasinan. Sa lungsod ng Dagupan, timbog ang isang 21-anyos na estudyante sa Barangay Bunuan, Binlok matapos makumpiska sa kanyang kustudiya ang isang malaketing pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na humigit kumulang 50 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 340,000 pesos. Na-recover din ng isang maliit na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo kasamang isang itim na parcel plastic bag at ang marked at boodle money na ginamit sa transaksyon. Sa bayan naman ng Villasis, isang criminology student din ang nasa kote matapos mahulihan ang hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 13,600 pesos. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga nakuhang ebidensya sa harap ng mga suspect at mga mandatory witnesses. Inihanda naman ang kasong paglabag sa ilang seksyon ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mga sospek. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, RMN!
17: RMN Police Report!
14: Samantala, mahigit sa 6 na milyong pisong halaga naman ang shabu ang nasamsam sa Bybus operation dyan sa Pampanga. Yung dalawang tulak niyan, arestado. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
19: Dalawang hinihinalang high-value drug suspects ang naaresto sa isinagawang Bybus operation ng mga otoridad sa Pampanga. Na-recover sa operasyon ang tinatayang nasa 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Ayon sa ulat ng pulisya, ikinasa ang anti-drug operation bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Matapos sumunod ang transaksyon sa posher buyer, agad na inaresto ang mga suspect at naumpiska ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Sa lukuyang nasa kustudiya ng mga otoridad ang mga nadakip habang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa illegal na operasyon ng droga. Kasama mo sa Central Luzon, Radio Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
12: Ipinasubina na ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating beauty queen at host ng Peanut Gallery Media Network na si CJ Hero. Ito'y matapos siyang ituring na person of interest kaugnay sa kasong robbery extortion na inihain laban kay Franco Mabanta at sa apat na iba pa. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, kasama si Hero sa mga inireklamo dahil nakita ito sa video clip na ipinadala ni Mabanta kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang bahagi ng pangingikil. Gayunman, nilinaw ni Matibag na hindi kasama si Hero sa mga inaresto dahil hindi siya kasama sa aktual na tumanggap ng marked money. Samantala, nag-apply na ng cyber warrant ang NBI para mabuksan ang mga gadget ng grupo ni Mabanta para matukoy kung may iba pa itong silang tinakot o kinikilan. May iba pa kasi umanong opisyal ng pamahalaan na lumapit sa kanila na nakaranas ng pamba-blackmail. Sisilipin din ng NBI ang financial records ng naturang Di Umanoy Media Network dahil napag-alaman na malaki ang kanilang ginagastos nito, gayong wala naman silang mga opisyal o mga lehitimong commercial at advertiser.
17: RMN Network News.
14: Samantala, inupakan ng kampo ni late representative at dating House Speaker Martin Romualdez si Franco Mabanta at ang kanyang online media na Peanut Gallery Media Network dahil sa umunay pangingikil o extortion at sinabing hindi naman pamamahayag ang ginagawa ni Mabanta at ng kanyang grupo. Yan po ang pahayag ni Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni Romualdez matapos igiit ng PGMN na set up umano ang pagkakaaresto kina Mabanta para pigilan silang ilabas ang ginawa nilang video expose na nag-uugnay kay Romualdez sa flood control issue. Ayon kay Atienza, ginawa lamang ni Romualdez ang dapat gawin ng sinumang nasa parehong sitwasyon kapag kinikikilan. Yun ay ang i-report ang usapin sa otoridad.
20: PGMN is twisting the narrative. Ang issue dito ay hindi tungkol sa malayang pamamahayag. Lalong hindi ito tungkol sa karapatan ng sinuman na punahin ng gobyerno. Ang tunay na tanong, meron bang humingi ng pera kapalit ng katahimikan? Representative Ferdinand Martin Romualdez only did what any other

0: The proper recourse is simple. Release it. Submit it to the proper authorities. And let the proper institutions act on it. Not use it as leverage in exchange for money. That is what PGMN did. They purportedly produced a video that was allegedly ready to run several weeks ago, and yet chose not to release it. That is not journalism. That is extortion.
1: Si Attorney Elaine Atienza, tagapagsalita ni late representative, dating House Speaker Martin Romualdez.
2: At abangan sa aming pagbabalik, Pilipinas at Vietnam nagkasundo sa pangmatagalang supply ng bigas. At nagdagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo muling nakamba sa susunod na linggo.
3: Network News. Maibundag Pilipinas sa Ilocos.
2: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Commission on Elections. Nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
6: Apat ang arestado sa Paihi Modus.
7: Impeachment complaint.
8: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
5: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube RMN Network News.
9: RMN Network News.
2: Mga balitang may kinalaman po sa ASEAN Summit, nagkasundo ang Pilipinas at Vietnam na mas palakasin pang ugnayan sa kalakalan, pagkain, seguridad at turismo. Sa sidelines ng 48th ASEAN Summit sa Cebu, pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung ang kooperasyon ng dalawang bansa kasabay ng 50th anibersaryo ng pagkakaroon ng magandang relasyon ng Pilipinas at Vietnam. Kabilang sa napagkasunduan ay ang pagtatatag ng pangmatagalang rice trade mechanism para matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng bigas. Bukod dito, tinalakay rin ng dalawang leader ang mas pinaigting pang pagtutulungan laban sa mga scam hubs, human trafficking at iba pang transnational crime. Samantala, pagpapalakas naman sa ekonomiya, kabuhayan at koneksyon ang tinalakay ng mga kasaping bansa sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area sa ginanap na special BIMP IAGA Summit. Binigyang din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagsasakatuparan ng mga plano sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at oportunidad at ang pagpapatibay ng ugnayan ng mga komunidad.
10: These successes remind us that regional cooperation delivers its greatest value when it uplifts local communities. Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMPIAGA for present and future generations.
2: Si Pangulong Bongbong Marcos.
1: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang Cambodia at Thailand na ituloy ang dialogo kaugnay sa kanilang teritoryo matapos po yung trilateral meeting nito kasama ang Pilipinas sa 48th ASEAN Summit. Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. natalakay ng dalawang bansa ang mga susunod na hakbang para mapanatili ang kapayapaan at maiwasan ang paglala ng tensyon dahil sa border dispute.

0: believe this was possible because of a very clear, fervent belief by both leaders that it is time for peace and no longer the time for war. The prime ministers have agreed to task their respective foreign ministers to sustain this open and candid dialogue and to discuss more directly with one another in detail constructive approaches to prevent escalation, foster the conditions for peace and stability, and to safeguard the well-being of their peoples.
1: Nagpasalamat naman kay Pangulong Marcos Jr., sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charnuvurakul sa panguna ng Pilipinas sa naturang usapin.
2: The Philippines' constructive leadership in promoting regional peace, stability, and unity is commendable. Today, Prime Minister Anutin and I have just met with a collective resolve for lasting peace.
3: We both reaffirm that we will jointly endeavor to work towards peace through dialogue. Thailand and Cambodia are two neighboring countries. It is best that we avoid conflict.
1: Yung po sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at ang Thai Prime Minister. RNN Network
4: News. Ganap ng miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang Timor-Leste sa 48th ASEAN Summit. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang opisyal na pagpasok ng Timor-Leste bilang ika-labing isang miyembro ng ASEAN ay patunay ng pagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon sa Timog Silangang Asya. Ito rin anya ay mahalagang hakbang upang maging mas inklusibo ang rehiyon sa gitna ng mga hamon sa buong mundo. Taong 2022 nang aprubahan ng ASEAN leaders ang in-principle admission ng Timor-Leste sa ASEAN matapos ang mahigit isang dekadang aplikasyon nito. Itong nakarang taon naman nang dumalo ang naturang bansa sa 47th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang observer state na bahagi ng paghahanda nila sa full membership.
1: Samantala, ang ASEAN ay nakatuon sa pagpapanatiling bukas at matatag ang ASEAN region sa gitna ng mga global na hamon ngayon. Kasama natin sa balita si Rajuman Aida Tampus ng RMN Cebu.
5: Binigyan diin ni Philippine Trade and Industry Secretary Christine Roque na patuloy ang paggawa ng mga hakbang ng ASEAN Economic Community Council upang higit pang palakasin ang koordinasyon sa rehiyon at tiyaki na mananatiling bukas at matatag ang ekonomiya sa gitna ng mga pandaigdigang kawalan ng katiyakan. Sa kanyang pahayag sa ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni Roque na ang mga diskusyon ay kabilang sa pagpapatuloy ng mga naunang special meeting kung saan tinalakay ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East. Ayon kay Roque, ang ASEAN ay kumikilos sa pamamagitan ng steady at deliberate steps kung saan ang mga pagpupulog ay unting dinadala ang rehiyon patungo sa mga konkretong desisyon at resulta. Binigyan din ng kalihimang epekto ng mga kaganapan sa mundo, partikular na ang pagtaas ng presyo ng enerhiya at ang pagkagambala sa mga supply chain na patuloy na nakakaapekto sa mga ekonomiya at mamamayan ng ASEAN. Inaasahang ipalabas ngayong araw ng mga leader ng ASEAN ang isang pahayag tungkol sa kolektibong tugon ng rehiyon sa krisis sa Middle East, kabilang dito ang pagpapalakas ng food security, katatagan ng merkado at pinansyal, at ang regional humanitarian response. Mula sa RMN Cebu, Radyo Man Aida Tampos, Tatak RMN.
4: RMN Special Coverage. Ugnay pa rin ang special coverage ng RMN sa pamamagitan po ng RMN Cebu. Diyan po sa ASEAN Summit, pagpupulong ng mga head of states ng ASEAN sa Cebu ay nagpapatuloy po ngayong araw at naroon si Radyoman RV Veloso ng RMN Cebu.
6: Siksik ang schedule ngayong araw para sa mga pinuno ng ASEAN. Magsisimula ito sa isang opisyal na welcoming ceremony na susundan naman ng sunod-sunod na related meetings. Inaabangan din ang press conference ng Pangulo at ang pagtatapos ng araw sa isang marangyang gala dinner. Kahapon, isa-isang dumating ang mga Pangulo at Prime Minister mula sa Timor-Leste, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Singapore at Thailand. Agad na isinagawa naman ang panimulang pagtitipon at ang tradisyonal na family photo ng mga head of states bilang simbolo ng pagkakaisa. Sa naganap na 27th ASEAN Economic Community Council meeting na pinangunahan ni Philippine Trade Secretary Cristina Roque, binigyang diin ang energy resilience, food security at safety measures sa rehiyon. Hinimok ni Roque ang bawat estado na huwag sayangin ang krisis na nararanasan at sa halip ay gawin itong pagkakataon upang mag-innovate para sa ikauunlad ng bawat bansa. Sumunod dito ang BIMP-IAGA Summit na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito na pag-isahin ang mga planong pangkaunlaran hanggang sa taong 2035. Samantala, sa 31st ASEAN Political Security Community Council meeting na pinangunahan ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro, muling pinagtibay ang commitment ng ASEAN sa pagpapanatili ng kaayusan at resilience. Tinalakay din ang vision nito para sa ASEAN Community 2045 upang tiyakin ang kolektibong pagharap sa anumang hamon. Gaya ng inaasahan, matapos ang mga pagpupulong dito sa Cebu, nakatakda nang bumalik sa kani-kanilang bansa ang mga lider ngayong gabi. Para sa 48th ASEAN Summit coverage, kasama mo sa RMN Cebu, Rajuman RV Veloso. Tatak! RMN! RMN
1: Network News! Sa iba pang balita, 7 tripulanteng Pinoy ang sugatan matapos atakihin ng Iranian drone ng isang container ship sa Strait of Hormuz nitong Martes. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdat, 3 sa 7 nasugatang Pilipino ay mula sa CMA-CGM San Antonio na nasa Intensive Care Unit or ICU sa hindi pa pinapangalanang ospital.
7: It was an Iranian drone attack that hit the ship. There are several crew on board. 7 of them are Filipino crew, Filipino seafarers. All seafarers are okay. They are alive. They survived the attack. However, they suffered injuries one way or another.
1: Tiniyak naman po ni Cacdat na masusing sinusubaybayan ang kalagayan ng mga sugatang Pinoy at bibisitahin din sila ng mga labor attache sa mga susunod na araw. Samantala, kinumpirma rin ng DMW na nasa maayos na kalagayan ngayon ang 38 crew ng barkong MV Hondius kung saan may naitalang kaso ng hantavirus. Ayon kay Cacdat, hindi kasama sa tinamaan ng hantavirus ang mga crew at sa ngayon, inaasikaso na ang pagpapauwi sa kanila sa ating bansa.
7: They are safe on board and they have not been afflicted by the antivirus. We know work out naman din ang kanilang safe repatriation, but we just need to be a little more patient as this is a global concern and therefore we need to abide by global medical authorities and global medical clearances. Processes for medical clearances and protocols.
1: Si DMW Secretary Hans Leo Cacdat.
4: Posibleng may malakihang bawas presyo sa diesel at kerosene. Next week po yan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, inihayag ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na posibleng pumalo sa 9 piso ang rollback kat sa kada litro ng diesel. 12 pesos naman ang posibleng tapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news po sa mga gumagamit ng gasolina dahil posibleng namang 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Ayon kay Director Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng feedstock sa pagitan ng Amerika at ng Iran.
8: Merong magandang balita sa feedstock, no? Yun po talaga ang nangyari lang po yan itong nakaraang ilang araw pa lang at talagang nagre-reflect kaagad, mabilis na bumababa ang ating mean of Platts Singapore. From ang diesel, for example, $160 per barrel nung Monday, ngayon nasa 148 na lang. So in a matter of 4 days pa lang ito, ano, may Friday pa, pero bumaba na ho siya ng almost $12 per barrel.
4: Kapag nagkaroon pa ng panibagong malakihang rollback, sinabi pa ni Abad na posibleng bumalik na sa dating 55 pesos ang presyo ng diesel.
8: So kung bababa ito ng mga 9 peso, so may ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
1: Oo.
8: Pero ang tanong, pabalik ko ba tayo? Napakalapit na ho. Kung baga another 10 peso pa ho, baka nasa 55 na ho tayo na. Up to 75, no? Yun ho yung dati nating range.
4: Si DOE Director Rino Abad sa panayam ng RMN.
1: Okay, na balita, ang publiko muling hinikayat ng Department of Energy na i-report sa kanila mga insidente ng pang-iipit sa supply ng petrolyo tuwing magkakaroon ng oil price hike. Kasama natin sa balita si Rajuman Gerald Ulep. RMN Live Reports.
9: ating hinikayat ng Department of Energy ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o itong pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, karaniwan kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo sa tuwing mayroong oil price spike. Mayroon din anyang mga gasoline station na tumatangging magbenta ng produktong petrolyo. Delito pinaiwan ni Garina ang publiko na kung maaari ay sama ng dokumento, litrato o video ang isusubiting reklamo sa Citizen e-report system portal ng EGOV application. Kasama mo sa DZEC, Alamen Manila, Radyo Manila, pag-iulit sa Paka, Alamen.
4: Mahigit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Batay sa latest survey ng social weather stations nitong Marso, 52% ng pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila. Katumbas yan ng 14.5 na milyong Pilipino na self-rated poor sa buong bansa. Isang puntos itong mas mataas kumpara sa 51% na self-rated poverty noong November 2025. 35% naman ang nagsabing hindi sila mahirap, 13% ang nagsabing nasa borderline sila. Lumalabas din sa survey na kailangan ng isang pamilya ng hindi bababa sa 15,000 piso, 15,000 pesos na buwan ng budget para hindi nila ituring ang sarili na mahirap. Sinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adults sa buong bansa.
1: Samantala, yun daw pong inflation natin sa bigas ay pinaniniwala ang artificial lamang ayon sa isang senador. Kasama natin si Rajuman Conde Batak.
6: Duda si Senator Kiko Pangilina na artificial lang ang 13.7% na rice inflation rate nitong Abril. Tinukoy ni Pangilina na sa mga nakalipas na pagdinig ng Committee on Agriculture na kanyang pinamumunuan, makailang beses na tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may sapat na supply ng bigas sa bansa hanggang Hunyo. Malinaw na paglabagaan niya ito sa Anti-Economic Sabotage Act, Consumer Act at Price Act. Dahil dito kinalampag ni Pangilina ng gobyerno na tugisin at papanagutin ang mga profiteers, hoarders at abusadong traders na nagmamanipula sa presyo. Nakakaalarmaan niya ang ganitong kataas na inflation rate dahil ang direktang apektado nito ay ang mga mamimili, mga mangingisda at mga magsasaka. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN.
4: Maraming pribadong paaralan sa bansa ang hindi pa rin nakatutugon sa panuntunan ng DepEd para sa senior high school programs. Sa datos ng DepEd, para sa school year 2024-2025, 38% ng private institution sa buong bansa ang mayroong senior high school. Gayunpaman, sa kawalan ng malinaw na proseso, bawang mga provisional permits lamang ang hawak ng mga ito. Sa ilalim ng guidelines, kailangan kumuha ng Certificate of Compliance o Government Recognition para lehitimong makapag-operate ang mga private school na nag-aalok ng senior high. Dapat din sumailalim sa validation, evaluation at monitoring ang mga paaralang nagnanais na makakuha ng formal na pagkilala ng DepEd. Kasama rin dito ang pagsusuri sa school leadership, faculty qualifications, maging sa pasilidad. Simula school year 2027 to 2028, tanging ang private senior high school na may government recognition lamang ang papayagang tumanggap ng grade 11 students sa ilalim ng SHS voucher program. Sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na bahagi ito ng pagnanais ng pamahalaan na magkaroon ng adikalidad at maasahang edukasyon para sa bawat mag-aaral.
1: Samantala, mistulang nilekturan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa muna'y pagbatol nito sa pambabatikos ng kanyang mga kritiko sa social media. Kasunod po yan, pagkakaaresto ng ilang vlogger na muna'y sangkot sa pagpapakalat ng fake news hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Ayon kay VP Sara, sa halip daw na patulan, tutukan na lamang nito ang problema at pagpapaunlad ng bansa.
10: Pag Pangulo ka na, hindi na mahalaga kung ano yung atake sa iyo ng mga mamamayan. Kasi kasama yan sa trabaho mo. Dapat ang tinututukan mo ay yung paano mo maging mapayapa at maunlad ang bayan. Yan yung dapat na tinututukan mo. Hindi yung kung ano yung sinasabi mo.
1: Tinawag din po ng pangalawang pangulo na sensitive, insecure at takot ang mga taong apektado sa opinyon ng mga ordinaryong mamamayan.
10: Sa mga tao na apektado sa opinyon ng ordinaryong mamamayan ay sensitive, insecure at takot. So that is the power of the individuals that they are going after. Takot sila dyan sa kanila.
1: Si Vice President Sara Duterte.
4: Balita sa ibayong dagat, mga kasama. Nagpulong sa Vatican si United States Secretary of State Marco Rubio at Pope Leo XIV nitong Huwebes. Tumagal ng mahigit 2 kalahating oras ang pulong na ayon sa mga ulat ay naging prangka at derechahan na diskusyon, lalo't naging mainit ang mga naging pahayag ni US President Donald Trump laban sa Santo Papa nitong mga nakalipas na linggo. Matatanda ang binatikos ni Trump ang Santo Papa dahil sa pagiging kritiko nito sa giyera sa Iran. Sa harap ng mga batikos na ito, nanindigan naman ang Santo Papa sa kanyang mensahe ng kapayapaan at sinabing ang misyon ng simbahan ay ituro ang Ebanghelyo. RNN Network News.
1: Sports. Sports tayo, bagong pickleball league ni Manny Pacquiao papasok sa aksyon ngayong taon. Kasama natin sa sports balita si Niel Santua.
11: Nakatakdang ilunsad ni Manny Pacquiao ang Maharlika Pilipinas Pickleball Tour, isang professional pickleball league na layong palawakin ng kompetisyon sa isa sa pinakamabilis lumagong sports sa bansa. Bubuin ang inaugural season ng 8 koponan mula sa iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, habang inaasahang magdadala ng matinding rallies, fast-face exchanges at high-intensity match-ups ang torneo sa pickleball court. May nakalaang hindi bababa sa 5 milyong pisong prize pool para sa mga kalahok, kabilang ang men's doubles, women's doubles at mixed doubles division na magsasagupa sa 5-leg invitational circuit ngayong taon. Samantala, ayon kay Pacquiao, target ng liga na magsilbing bagong playing field para sa mga lokal na atleta at makatulong sa pag-angat ng antas ng pickleball sa bansa. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
4: Hoy, ang Nation's Girl Group na Beanie,
1: yan,
4: nasa Cloud 9 pa rin.
1: Hoy,
4: yung chocolate ba yan? Matapos nga pong parangalan sa Senado.
1: Labang Cloud 10.
4: Kasama po natin, alive at live na live,
1: wow.
4: Si Aya Girl, sino?
1: Si Beanie Aya.
4: Si Beanie Aya, Myra Jane Nasaya. Mananawagan po kayo.
12: Yes! Mananawagan, Roger and Thunder at Prof. Ricky. Hindi pa rin nga makagat over ang Nation's Girl Group na Beanie matapos silang kilalanin ng Senado dahil sa kanilang historic performance sa Coachella. Say ng leader ng grupo na si Beanie Joanna, overwhelmed pa rin siya dahil malaking bagay anya na ma-recognize sa Senado. Birong hirit naman ni Beanie Colette, kanino raw itong panaginip dahil sobrang unexpected na ma-invite sila rito. Very grateful naman sa pagkilala si Beanie Aya at Mika, habang naniniwala naman si Beanie Maloy at Gwen na dapat ding kilalanin ng iba pang Pinoy artists na may ibubuga rin sa international stage. Bukod sa kanilang Coachella performance, proud moments din para sa Beanie ang mauwi ang Global Force Award sa katatapos lamang na Billboard Women in Music 2026 sa Hollywood. At yan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes para sa ating nag-iisang bloom sa DZXL.
1: Wow!
12: Si Prof. Ricky!
1: Wow! Yes. At dahil live ka ngayon, magpantropiko ka muna.
12: Yes. Ay, hindi ko ready. Pero actually, dapat po kasama ako doon. Kaso late nagising si Beanie Aya. Kasi night shift siya.
1: Ay, nako.
12: Yes. Ayan po ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako po si Rajaman Myra Gina Sayaw. Tatak.
1: Thank you, Myra.
4: Binigwasan. Si Binigwasan.
1: Okay yun.
4: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Magandang umaga, mga kasama.
13: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palaki ang RMN Network News.
14: This time check is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Bitch.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 20 pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 20 pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang Kidney Care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa Kidney Care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Good morning, my dear plants.
5: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
4: Kati, sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw, gabaka-baka. Bisan sobrana, tanan, ginakaya.
9: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
14: Ayoko na, ma.
15: Why pa?
14: Ayoko na, ma.
15: Maay pa.
14: Ayok ka na, ma.
15: Maay pa.
14: Naakadugay siya na nga sip-on, ma.
16: Kung may sip-on, gahina ang immunity. Amo nga dugay mag-ayo.
17: Pag Neozep Z Plus Forte, subong may ara na zinc. Ginpakusog ang immunity kontra sa nagbigag ni formulation. Agud dasig mag-ayo sa sip-on symptoms sa sulod sa duwa hasta tatlo ka adlaw o pudang tsakto nga kaon kag-exercise.
18: Amo nga magbalik ang kasadya sa mga gusto mo obrahon.
14: Nag-ayo ka na, ma.
15: Kagapon pa.
14: Maayo ba?
17: Basta Neozep Z Plus Forte, subong may zinc.
11: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCL plus Phenamine Malate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Basta kun, ginahilanat?
20: Dapat matik. Ibay, Jessic.
19: Sa hilanat, ginapanumdum kun anong mahinalungon magpaayo.
20: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
19: Dapat matik, ibiogesic.
21: Alagang Unilab yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
22: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
27: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
29: ACS.
30: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
31: Magkaradyo man ang oras sa Pilipinas, las 7.46, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Max.
32: Good morning, Boss Idol.
31: Kamusta ang imong Biyernes?
32: Excited para buwas.
31: Ah, pareho kita. Ako, subong okay na ko na kay Tikundi Friday, way ubra si Mrs. Do, ang pinsar ko bala do, way naga, nga may pag-abot ko, may kaunon ako. Pag-abot ko, may gadi para sa imulain gin man niya ko may asawa sa Balay Max, no? Amo gimana guru iya ang ubra sa mga asawa?
32: May gadi pansin mo.
31: Sa mga asawa, ang inyo number one nga obligasyon, ati panon ang mga bana nyo. Muna, Pati ka na, Bal.
32: Gusto ka? Agree mo, Joe.
31: Agree siya. Away na ka mo, Brown Iban. Ati pa na yung bana nyo. Pag-abot, islibayo, paim na tubig, pakana, pamahawa, kag, hindi pagpaubrahon. Dalang pa tubanga sa electric pan. Dayon ang balon ng bana mo nga, dra ka lang ga, ha? Kaya rin mo ko di sa balay, dra ka lang, pulo Facebook ka lang da, hindi ka magkwana, itawagong talaga karong panyaga. Amo nang gusto ko. Amo man ang gusto mo?
32: Di. Di kaya ka baluhaw.
31: Akong ba mati na si Mrs. Amo nang gusto ko, gid, ng pag-abot sa balay, ga, kapoy ka?
32: Ay, din,
31: isling bayo mo.
32: Imbis sa mo na gusto mo?
31: Oo.
32: Makigan ka lang karoon.
31: Di man, balko. Te, anong sudanda? Kaluto ka na? Iikwal ko, be. Iservihi ko, be. Mambal na sa... Da ka lang, tungko ka, da. Gaan ta ka tubig. Anong gusto mo? Inang juice? Soft drinks? Anong gusto mo? Tsa? Da yun, pagkatapos na, pakanon. Da yun, iplastar tong hiligdaan. Pandarang aircon. Hindi gani, electric pan. Lantaw TV. Da yun, pagkaurood to ka ron, sige, manyaga kita, may higop ka sa bangu. Gusto ko nga, amo nang gusto ko nga pangabuhi, Mags. Ambot kung amo man ang gusto ni Mrs. Basi hindi. Sa mga tapalamati na ito, Rajuman Mags, anong kape mo?
32: Nance Corn Coffee. Nakapangapi na ka mo. It's time nga maginom sang inyo paborito nga kape kun agang Nance Corn Coffee. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyo nga immune system. Nag-promote sa weight loss sa mga overweight kang nagapalaba sa inyo resistensya.
31: Mga Rajuman, sa mga tapalamati na ito, ang Nance Corn Coffee, amo ining kape nga nakatibag but silingon. Kadua mo sa imnon, kita mo nang surudan sandya. Buta mo na sa imo tasa, buta mo ininit ka tubig. Hindi niya pareho sang kape ang kanandan nyo yung ginatrutimpla nyo. Gani mga karadyuman, ang kape nga healthy. Ang kape nga wala sang karamay. Ang kape nga nanam. Ang kape nga para sa imo kang makabarato ka. Nance Corn Coffee na kita, mga karadyuman. Last 7:49, antak na sa aga, ari na ang aton sa ding mga headlines.
30: RMN News, Diretso Headline.
31: Iloilo City Government managdag sang libre nga school supplies.
32: Sa showbiz, BTS nagbaton sang presidential welcome sa Mexico bago ang ila sold out concert.
31: Sa hinampang Alex Yala, tubangon si Sen Yu Wang sang China sa 2026 Italian Open Round of 64. Ligiban pa nga mga balita ang inadulong sa inyo sa mga masunod.
32: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dere ka na sa best Vitamin D3 brangihin mo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
31: Mga karadyuman, ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw ka man nga protektado gani sa mga suki nato. Kadto na sa aton nga mga butika bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 tatak il itatak original for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
32: Rajuman Magi Eresuelo Malariado.
31: Sa detalye.
30: Tatak RMN.
31: Magkabaton sang libre nga school supplies gikan sa Iloilo City Government ang mga learner halin sa kindergarten, tubtub senior high school sa pagbukas ang klase, tubtub subong tuig. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas punduhan ini nga proyekto paagi sa Special Education Fund kadugang gikan sa ginpasa nga 1.4 billion pesos nga supplemental budget sa nagligad nga bulan. Ginpaig man sa alkalde nga 8.5 million pesos ang ginaprubahan nga budget para diri sa sinapol sa Iloilo City School Board. Ginsiling ni Treñas nga nasabit nga inisiyatibo sang syudad ang may dako nga bulig sa maginikanan ilabi na sa tunga sang krisis nga ginapangatubang sang Pilipinas.
32: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hick Alternative and Health Food Center. Madugay na nga hindi aktibo sa ila barangay ang tanod nga nadakpan sa ginpatigayon nga drug by bus to operation sa San Juan Molo, Iloilo City sa Miyerkules. Gininago ang arestado kay Walter Castro, 52 anyos, o kung ginkilala ini kay Walter Castro, 52 anyos, upod sini nga nadakpan ang iya asawa nga si Maria Era Castro kag nakuha sa ila pagginakop ang 150 grams ka kabugaton sang illegal nga droga nga may 1.2 million pesos nga market value. Suno kay punong barangay Jose Martin Maloto, nakibot na lang siya sang may baluan nga gindakop si Castro. Payag ni Maloto nga naghingyo na sadto ang tanod nga mahalin ini sa serbisyo apang sa nagligad lang a bulan niya ini ginaprubahan. Nanindugan ang kapitan nga wala siya sang hibalo angot sa illegal nga buluhaton sang subject.
0: Kaya bibala no, kung nag-engage na sila, mismo na mga upo din na, o either mga pumuloy sa kaya kasilingan niya na, na mabala na mo. Kasi nawala kong kabalo na may mga tao nagkakalanto na.
32: Ang kabahin sa pahayag ni punong barangay, Jose Martin Maloto sang San Juan Molo.
1: Tatak on last 7:53 mga karadyuman, ang balita ngayon na batian ang inadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay. Manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Gani sa mga tapalamati naton, obdana naton ini sang healthy lifestyle, untati choy ang sigarilyo, untati ang inom, untati ang imukaon sa mga matamis, matambok, ang maparat nga pagkaon. Gani sa mga tapalamati naton, inom ikaw sang Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA, produkto ini ni Dr. Rimil Oy. Tatak, RMN. Kakibot sa isa ka concerned citizen sa hinali lang nga ginhimo nga parkingan sa isa ka pribado nga salakyan ang waiting shed sa Mabini Street City proper gabi sa Mayo 4. Sa Facebook post ang user nga si LPU Kids iBike and iPaddle gipakibayan sini ang picture sa salakyan nga nakapark sa waiting shed kagin sila nga hindi ini ang labing una nga tion nga nakita niya ini nga sitwasyon. Sa amuman nga post nanawagan siya sa Traffic and Transportation Management Office nga solusyonan ang insidente. Gilay naman nga nagsabat si Titi Bunghead Eldarico Garbanzos kaginsiling nga makigaangot siya sa Facebook user. Suno kay Garbanzos, pabantayan niya ang lugar kag kun liwat ini nga nagpark, i-clamp ini ang salakyan.
32: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts, halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad, sang yes to health and wellness. Naglumpat sa baybay ang babae nga pasero sa Roro vessel halin sa Dumangas Port kag padulong kontani sa Bacolod City. Ini ang ginkompirmar ni Ensign Eljan Ga tagpamaba sang Coast Guard Iloilo Station. Ang biktima amo si alias Andy, 25 anyos, kag pumuluyo sang Purok Matamis, Barangay Busay, Bago City, Negros Occidental. Suno kay Ga nga natigayon nga ma-rescue ang biktima kag indala sa Ramon Dorandes District Hospital sa Dumangas kung sa diin ara na sa ini sa maayong nga kondisyon. Payag paniga nga nagbilin sang no si alias Andy sa iyang cellphone kay nagpahayag may ara ini sang ginapangatubang family problem.
31: Ay mga tawo gid kung kaisa mo ni. Kung may family problem kamo, mga problema kamo, dangup kamo gayon sa ano ah, sa aton nga mga ano da sa doktor, pabulong kita. Kung pwede da nga makasikita assistant sa imo da nga mga kilala, mga paryente, no? Para hindi magdakong problema nga.
1: Tatak!
31: Last 7:56, isang tanga sa aga ang inyong balita ang inadulong sa inyo sa Evergreen.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
31: Magkaradyo man sa mga tabpalamati naton, subong aga, hindi ka mo magkalipat, inom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Pangitaon ta ang tatak Evergreen. Ambalan nyo naton basta produkto ni Dr. Crispin Hico. Sigurado kitang epektibo ang sobra aton ibanan ang kulang aton dugangan. Ganit sa mga tampalamati na aton mga karadyuman, mag-Evergreen Herbal Capsule.
30: Tatak, RMN.
31: Sabiag kabahin patay ang isa ka delivery boy matapos ginbuno sa isa ka barangay kagawad sa Urban Poor Santa Filomena, Arevalo, Iloilo City, las 2:07 kahapon sang hapon. Ang biktima ang ginkilala kay John Robert Saino, 29 anyos kag residente sang St. Peter Subdivision, Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City, samtang ang suspek amo si barangay kagawad Melvin Asibuke, residente sa barangay Santa Filomena, Arevalo, kag Mark Anthony Banyares alias Dudong, nga residente sa barangay Bonifacio, Arevalo. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo PNP, nga nagluntad ang pagbinaisay sa tunga sang biktima kag ni kagawad a si Buke, bangod matapos naghambal ang barangay official nga tinagaan mo na obra kawatan pa. Nagsabat ang biktima nga ipatawag mo ako sa barangay, may ebidensya ka, ebidensya mo diin kun sa din ginlagas ni kagawad si Saino kag ginbuno sa wala nga ilok. Payag ni Tuburan nga base sa mga nakakita ginpugos ni Mark Anthony Banyares si Saino samtang ginabuno inisang kagawad, nakasinggit pa sang buligin niyo ko, buligin niyo ko. Ang biktima kag ang sanggindala ini sa ospital, ginbawian ginsang kabuhi. Gilinman nga nagpalagyo si kagawad kay si Banyares sakay sa motor kag padayon nga ginapangita sang kapulisan.
32: Sa katapusan nga balita, Boss Idol, nagpasalamat si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa padayon nga suporta sa pribado nga sektor sa mga tikang sang syudad batok sa epekto sa mataas nga heat index lakip ng pagpatukod sa mga cooling stations para sa publiko. Kahapon, na istorya sa alkalde ang mga representante sa Festive Walk Mall nga mayara na sa existing cooling stations malapit sa marketplace area nga bukas sa publiko halin alas 9 sang aga tuptob alas 5 sang hapon. Ang nasambit nga cooling stations mayara sa pulungkuan, tubig, electrolytes kag mga empleyado nga may basic training sa pagbuli sa mga kaso sang heat-related emergencies. Gindayaw man sa alkalde ang inisyatibo sa Citadines Amigo Iloilo kag Robinson's Place Haro nga nagaplano man nga magpatukod sang ila kaugalingon nga cooling stations. Suno sa alkalde, may iban pagid nga pribado nga establishmento ang nainganyo nga magupod sa inisyatibo para sa seguridad kag kayuhan sa publiko tugas sang grabe nga init. Ginatagan bugat Treñas nga ang kolaborasyon sa gobyerno kag pribado nga sektor nagapakita nga posible ang mas epektibo nga pagsabat sa mga problema nga dala sang extreme heat o kung nagabinuligay ang tanan. Nagpanawagan man siya sa mas madamo pang establishmento nga magbulig sa among collective effort agud mapalig-on ang pagiging safe, prepared kag responsive sang Iloilo City sa tion sang grabe nga init.
30: Tatak, RMN.
32: Ang iningabahin kila doon sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyong colon, paagi sa adlaw-adlaw ang paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
31: Magkaradyuman sa mga tampalamati natin subong aga, tandaan nyo lang. Kung gusto nyo magpa-check up pero huwag ka mukwarta, pangita ka lang plete. Bayarin nyo lang galing sa pilakardo mag-ayo ka mong binainutang nyo nga plete. Kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kay ara dirang aton mga medical doctors, hindi ka mo pagpabayron, why sukot? Ang ibayan nyo lang sa doktor sa check-up, thank you lang kag smile. Basic na. Gani mga karadyuman sa mga tampalamati naton, kadto ka mo, iban-ibanantang problema nyo, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwa, sa Estancia, sunod sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis ng Barangay Yol, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Uton, kay Subo man sa Davis Building, sa Jordan, sa probinsya, Singimaras. Tiyoy, tiyay, hindi ka magkabalaka, call ko na ang imo nga check-up. Kung pabayron ka sa doktor sa check-up, kadto ka din dalang resibo mo nga nagbayad ka sa check-up, abunuhan ko. Ako bahala, i-refund ko, pamahawan ta ka, plitihan ta pa ka, bisan mapuli ka pa sa San Joaquin. Wala problema. Gani sa mga suki naton mga karadyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
30: Tatak, RMN.
31: Impunto las 8 ang aga sa aton sini nga pagpangaragad sa balita naman sa hinampang.
30: RMN News Sports.
31: Magkasumpong ni Alex Yala si Sin Yuang sa China sa round of 64 sa nagapadayon nga 2026 Italian Open. Inimatapos ginuto sa Filipina star si Magdalena French sa Poland sa opening round sa WTA.